kali dados ne matiosan ring sane pangihin sane becik mato pialang sane kekantenan kaon punika sane ngawenang selamat.

Eri kantun ni mau rep setaton nang medana, mapunia mayatnya. Mak medasar anto kayun sani suji sani lascaria sinah. Sampun mikau likang sani becik pudika sami.